0: speciale dama ko rek dañuy daal di xaar préparer di top top nak donc ñoom fekkante ni tamit seen jëw jaar na yoon ñoom tamit jaar na yoon yaakaar na rendement wala ko ci war nañ ko ci sent
1: mbokk mu nekk ci ligne bi salaam aleykum
2: wa aleykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ngi lay ziar baax baax bay mo ndjay
2: ah am na ngay gëlo ñeeku ziara seen bambal bu
0: ma
2: dëgg ngay ñu ci dëgg Mm. Ko ndambar jom mom ko ñëw ak sey sigi ñu def ko waté.
1: Mm.
2: Jaaru ko ñu leen ko ak mbaye. Ay mu sekk non won sey fall non won sey sali ho non won sey ñu def. Mm. Ba lu tuuna baye ma kenn daal ak ci am salmay. Ko mal na ma nga ko.
1: Almay.
2: Di ma wé ci ko. Ma ben o ben o ci ma wa ko ma ya ma almay ko ma. Nga def.
1: Almay na.
2: Ba ñu ko di ré tam. Mm. Ko ska. Mm. Man day wax yalla ñu na bi di nga yon na fi ginaaw ba na day yeex day wañ jiw ñu wañ jiw lu waxon la day jiw ndax mo ra maye dal wax yalla bo me yi fañu di xolli di ko dara dem ba di dal jax te ko def dina bax dina dara fi dina bax na bacc ko desk wañ ci jiw tan ko tel ko tan day ci te du tole ni nga diko ko kangale su borom la ma neete jam bu tawé nek jam ni defu ni ko rawani walé yett bo la bi ni na ko ko ko ko borom bi di tangat dama jow di ko do ngi di ko ko ko mo nga mel mo 50 do ko ci jow do ko jow ñara bay day na ci marché bu ba te bay ci marché bu dëndu marché jëm ci rek gëxé bu bokku té gëxé bu ñëk li pass fék dafa am law am fure am top la ni rahes ba yo ñu xam nañ fa ñu dara wax ci ñu wax bo leen boy rek boy gi ñeen do leen sa neew ba naka mu nga def ci lay ñor leen ñor leen yok ko bu ta bu ñu xoy ko bu ñu wara may wa yo yep ter ko para waaye rek way ci deewi leen ko di ñu fam ma deew la di wa da ñu ko bu ñu ko wañi ñu jëf ñu jëf wa ko defal rek dañ ma jox jiw rek du soti ñaara be jiw yi sañ ko jox ñu xam ne beuy yi loli tam taw sa ko la ni ko set ni day di len ko jox waye bindu bi day jox ni be yu di ay ko yo no be da ko lu ko def sax ba par ramir ko te di day am lu ni wax te am lu ñen jox ci sen boss fo ngi no lo la ngi lo ki day te yep ñu wax ko jox ci lu ko defé la di ni be ka ni bu ñoré ba sax kan di ko jere ñen yo mo la ya xëri nga ma sa ko waxe tan len dama bëgg bu ma tooli man sumay liggéey dara dama ci am avenir dama wut ndey ji lay wut bay ak commerce ben la rek da ngay fexé ndey ji nga tekku fele bo baye ñaari at wax deug fa yalla lo meuna jëwëne ak lo meuna jënd engrais deen war nga fex la gardo yéne nak guddeli wax la rek parce que yow engrais bi di wax comme li père wax lay gëné gis nga buñu waxal ba 50 kilo tekku ci ab région 50 tonnes ñu tekku ci région mais ñu dolé lañ koy dox ñam ñokoy fop yobbu ko ci lu may ci ko jaay mais ben chance la am legi kon yo jimbal bo xamne bu ñu waxe bañu indi lañ ko tamit ñu ko wara jox luñ ko jox ñu leen ko jël ñom bi ñu leen koy jox légi tay o ko ngi gëna am solo ba am solo man yaakar na li fekke da nga bëgg bay té nek sa kessan nga di ci yag nga yag ci ba paré bu ko def ci sa addu nga xam boko ba da ngay wutul sa bop lay baye da ngay dem di dund ay sarete ki parce que machine yi baye nga dem fexé tam bay jotay nga dem dund sa jiwu bu doy sa engrais bu doy terrain bi ñu fay sax buñ ko won jaay dañ talé jar nga dem jëndu man wala xam quoi way yenn yi mom ci lo xamni ni sama way ku ci tan koy fop tek ko ci walu politique bu manke politiciens djug rey wa dekk bi bono engrais ñu te bu engrais ñewé ñom ñi wax bu fex ñi wax ci diko politique bu fexé ci sédd la bi jaar yo ngay ñi waxé ko ni engrais bi djug ñewul bu engrais bi ñewé du gor ci radé taxa tamé du sédd la bi jaar ñu ci ñu tek ko ci yo ñi yoy yep sé ñom ci yow da nga xol rek moy engrais bi ñewul djël appareil ñu ci radé yi bëgg rey ñi ñi ñu jotté ñu jotté ñu bu ñu jotté li ko wax bi mom mo yaq ci Sénégal bu ñu xoli ñu bu angre yalla xamni ni ñako wara jox buñ ko jox ñinga xamni ni sax bay ni au contraire ñokoy fa def ko seen magasin di jaay ci ñu sétat mbir yeen ñi bay tamit wax deug yalla jogol leen seen bok duggul leen seen ndey ndey do xamni ni dañu mom ngeen di baye ma ngi jéggulu bu baaxa baaxa baaxa
3: jërëjëf jërëjëf ngi jëjëf bu baaxa baax ñu ngi ci ñu di comme ñu koy defé do xalaatam da defal ko bu baaxa baax 78 270 61 50 78
2: Ah. Ko boone moy waji ni ñaw ci ma gis fofu rek xam ñoom.
0: Xamna de. Ñu xamna la.
2: Awolu, awolu. Ayaw de wala ma la caa wala ma la caa. Wala soobul de.
0: Billahi ne kon fofu ak ki rek.
2: Ne ne ne ne jaar baaru bi leen nekkal ñu ñaanam.
0: De la jaar wara do.
2: Amin amin. Ñu la sa de taw ay bo bu jaar la ñu la soobul.
0: Amin.
2: Yalla Cheikh Mamadou Diouf dafa yalla ñu ci yalla gënë bayru bu ñu ko kat ñu Serigne Cheikh Fall mo ci Mamadou Diouf ay Yalla ni bay mo ngay ñu na mo ni force bu nek kilifa jëf ay direk ak Mamadou Diouf sama président bi ay sa wa di ci bindu wa ñu ñu soxal lay mbay mbay ci Sénégal li gëri ñu gis mu res 200% mbay képp la mais waji ni wax lolu am solo gis nga investissement mom amul benn connaissance boy dem di yeesu bi ci wala ngay sa ngay di liggéey naan bu ngay joxal marchandise du ma liggéey ngay métier la moo xam ne ak liggéey ni ko nit ñi def man la bu nekk rek naan bay di dunde dañu bay seen dugub bay seen ñebe bay seen basaab def ci sàq bi conseil ni ngëm ngëm léegi nag damay sama claage liñ siy dubax di bayilu man ñii damay bayilu damay dem léegi ci saalu ñu sama ñaari birigéey gerte dokku sal salum salum nako jii mu jii tol bi 50 jii nga tol bi 50 tol bi mako mom tol bi mako mom wala manako bayal ban egg jii gerte yi momay la jox man ngoy so bi ni bari ko kemb mu bay ko ñu gatt gatt dina am 60 sako yi ngoy wala 80 sako yi ngoy sako yi ngoy bu ko jaay jii mu nek 400000 ngir kemb yi ñu seen seen bu 100000 francs kon japp na la bu ko mësu mom ñom 300% 100000 francs di bi kemb am 400000 koku yaakaar na la ñu jëm mën ko rom ben doom gëté ndëy ci ñu bu bu dé gëm ñu gatt gatt gatt dañ ko fekk ci doom xot xot ñoo gëna am ñaar kon gatt na ba tax nga am sam ñoom ko ñu gëna bu yalla barkel so koy def ñu ci mëna investir waye ni li ñu wax ak tekki li ndal kaas ak diko wax tay ji mo rafété rek ci do ji ñu ñu ñu ci département bi ñu ko dédé nak département bi 50000 ton la ñu 50000 ton la ñu jox léegi sorante bu ko bu ngeen sëgg ne département bi ci sa adina ci sa dine ku ne am ci quota baykat du ci mën a am tam loolu ma ngi ne bu ñu ko jëfee ci gaar bu ñu koy indi jaay ko engrais bi noonu kon jàpp naa ne boo liggéey li ngay liggéeyee dañ ciy góor góorlu def ci sa aajo boo ko laajee rëw ñu gër la ko rek jur na ko jëw jur na ko jëw naa dég bu dee nii war na ko mën jëwee sa bopp si naa di kilab temb lu ñu seerfee dañu sukk jiñ soo ko bayee lu ñu gàtt gàtt dañ ci am ñuuf ki saako yi ngoñ mën famille saako yi ngoñ li ma wax ne dama koo xam ne dama koy deflu tonto man tay bu gette yi bu ñu jëw la fayal ak bu gette yi ñoy bu na dem di di ko xol ta ba tay ñi boko defé ñu defal la ba tay ñi bu jëlé ci ñu jëw ñu bay la lam sam ngol am sa gess ta do tek kon dañ ci gor gor yi ay wisi yalla yalla ñu def ñu jam ko bu ñu ci tay ci dam bo ma lay na yepp wa yalla yalla boole ci ne di lay barke neex da ñu indi ay jëf jëf ba ñu indi ben ci solo
3: dama wañu ko baax baax yalla yalla faa do def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def
0: def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def def

0: amna solo
1: ba mbokam ni ko waxe rek mu nek lo xamanteni liggeela bo xamanteni bu am solo la ndax mbay ko nga xamna ni bokku na ci liggeey nga xamna gën doxal nga xamna di economie ba taxna rek bu ngi defé li nga xamna wona ko ci defé ni nga xamanteni tam ñu ci yëngu ñu def ci yitté di nga xamne amna ko ci ak bëpp financement bo xamne lañ nawat rek yakana mëna djub ëllëgé bo xamanteni dina mëna tax rek ba nga am ci satisfaction ndax té comme niko no ci ñu di waxé ala nga xatu ak ko liggé mom bu lo ci def rek nañ ci dem ak yitté dem ci ak li nga xamanteni mo di bëgg bu ko défé rek boko défé nañ ci bëgg rek dañ ko ci am té mo gëna sélé mo tax na rek ñu mëna ci wax ci xana ñu yitté ni deglu comme ni koy defé sa su nek rek ci alcat parce que 78 270 61 50 fofu lañu andi ak yeen kep ko xamni rek patay am nga ci xalat ñu man ko andi ñun ci cadeau askan bi dañ leen di xalani ba ci kanam rek serigne ñu men ni am na sax lu ko bu yeglu man na dama koy jël rek ba pare salam alaykum
2: wa alaykum assalam
1: ñu lay ziar
2: Bailat, Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Inglesia, Ba. Ingles

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jël tey yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum siti ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum siti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay maam ndoxum siti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti kon mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam da nga ko jële loola topp ba mu exti ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu ngi koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci aska bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu diire ndax da ngay gis ne ci ni ñu naan na kaay ñu faj ko jooni jooni
0: waaw
1: te siti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jële ko say waajur ngeen da koy faj jooni jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy siti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imaam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na la dama jàpp ne ci ki la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéyjiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil lay def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum siti lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam siti symptôme yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg falay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga siti dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débarque mooy imaam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti moo nekk ci ginnaawam
0: do corriger
1: wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram
0: buy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax nga xam ne kon siti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fekk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté nga am ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am ikul batir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo dem de la douma de la dour madam ngi xom day delo bo yew melnelawut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deug sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xetti febar yo xam mi ngi nonu deug kon man rek dafa yatou ya imam
0: d'accord
1: deug imam city febar na bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako
0: wa
1: ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes
0: yap bes
1: wala sax nga dem yap dibiter yi so amé séti da fay guen ni may wax ñi am séti xam nañ ko wala nga nane soolu bari surtout so pire bokay nane aussi am séti séti bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu la jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox séti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: ba bari jeune way ba sax day ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek fëlati daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko légui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yaw loléñ di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen fété
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yaw sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ak na ku bay xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: waaw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañir gerté wañir so pire wañir aussi mew pire wañir yap wata bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: d'accord
1: elek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ti nan kaas matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj
0: diro ben wer
1: jël nga
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn nañ ki ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo rek top leen ma jëru jël aw yatt doon nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new doole ak ni nga xamne sor nañu def faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah dile jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñoo ngi daaru morti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia en poy demen touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jenok elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daaru morti altiné ci sox daaru morti bi jenok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur ahmadou sambu borom cabinet madla bu siway santé mbokki jere ngeen jëf ba benen yoon
2: cheikh mahadou bousa djeng doxine wa cheikh fallula waxine wa cheikh fallula jëfine wa cheikh fallula wetal na mbolé
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bok julit yi jot nañu ndigal lu bayiko ci khalife general de mouride cheikh mohamedul muntaha yalla na fa yag teuer jaar ci serigne abou baraka mbake khalife cheikh mohamedul fadal ñew ci keur seen mag ju bax gi serigne mustapha fallilu serigne jili mbake khaira jawriñ serigne mustapha fadilu wo njabotuk serigne mustapha fallilu gep ak bok talibey ak bok dekkendo yi fasiyene wadjal ndigal lolu bayiko ci khalife general de mouride muy lan bes bu tedd bi nga xamne mom lañu tanal serigne mustapha fallilu diko ci fatlikou diko santel serigne fallilu diko ñaanal ñu tan bis bi nga xamne ci lako serigne fallu wowon ne ko juma ji jox nga ma ci lu matu soror tanal soror yi bu lu ci neex mu ne ko tan na bi fete ak yow lolé nak mo dajé won ak fuk fa nak ñent ci tam xarit mu wara don ren ji le 30 juin inshallah taala fi ci touba khaira ñu tan nak delegation bo xamne ñoonu wara leralal waccayu bis bi ak programme bi da na jox kaddu gi serigne modou ndjay misra moy waccu tro tro ndo yi bu noppé ñu jox ko serigne cierno mbay bu noppé ñu jox serigne modou ndong bu noppé ñu jox sunu bay jur soxna wa gadjaga bay fallu serigne mustapha fallilu mi nga xamné at mu jott mu fedlik la xasayam gëna doon bay fallu serigne mustapha fallilu bu noppé ñu jox serigne modou xari mi nga xamné mom la ay magam tan doy loko ci liggey bi ngi positif am ak yeneem mu wacc turu serigne bi kon ñun ñep ñu and deglu serigne modou ndjay misra mi wacc turu turu ndoy
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndegalul serigne abdou khadim mbake mom cheikh mom moustapha fallil ñi ngi nuyu bokki talibey yep di nuyu kilife fi tew yep len siaré di tambalé ci kaddu gi nañu diko jël ci kaddu ci turu serigne mourid saliw ma nga xamné moy njitul daayira touro serigne mourid sa fallilu mo ñu jox kaddu gi ñuy wax ñu turum ak mbolam ñum ko bokkal ñep di tambalé ci tulondo yi di len soñ ci bis bi ndax bis bi rek lañ am bis bi yeb mom lañu am ñu ci soñ mag di ci soñ ndaw di ci soñ goor soñ jigen ñu fasiyene nak nañ ko daan defé dal ñu fasiyene def lu rawé nono jëf ju raw jëf jën daan def ñu jëf ndax kat amuñu lu suñ bis bi amuñu lu serigne mourid sa fallilu tay dañ ci am sas wo xamantene bi at mu jot dañ koy bay bam rafet kon nak nañ gëna soti wat la xasa yi gëna gor gor lu wat soñé wat nak bu baax ci xéewal yi nga xamanteni mom lañ daan joxé ak niñ ko daan défé ñu gën ci taxawu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ci ndégalul señ Modou Saliw mi dal tok ak señ Safa Gar bu ndaw mi nga xamné moy secrétaire bi lepp lo xamanteni bi waye da koy joxé té ne ko fi boko jaarlé ci mom da nak ci daayira bi ñu defal lako fi mu wara jaar kon dal ñi ngi sant ñep di sant goor di sant jigen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi ñu fi tew ñep jital ci nuyo bi sunu serigne sunu yakar tay ak Allah muy cheikh abdou khadir mbake ak rakam yi tok diko ñaanal mu yag fi lol te wër ak ñun di soñi nak mbollem ko xantene bi ne yakar nga cheikh modou mustapha fallu te bokku ci kër gi ñi ngi lay soñi ci magalu señ modou mustapha fallu gi nga xamne mom lañ deggmal muy fep fo xamne ab daayira nek na fa bu soso ci kër gi wala soppé ñi ngi lay soñi ci ndigalu serigne bi ak non mana japp ji liggey bi federation yi nga xamne ñoo sax ci kër gi itam kenn ku ci nek ñi ngi lay soñi ci ma waccay magal gi nga xamne moy magal señ modou mustapha fallu señ bi nak ku ne xamne lu bax rek la bëgg rawati nak bisub señ modou mustapha fallu kep ko xamne señ bi ñor la la bisum bi da nga ci japp ndax señ bi de ku ne xamne lu bax rek ko ñor way rawati bisub señ modou mustapha fallu señ mom ku ko fekk bisub señ modou mustapha fallu bi mu xamne ñor nga ko ku ko ci fekkuti nak mu xamne la yalla dogal way señ mom bu amé la ko gënal bis bi kep ku ci japp dara xamne japp nga ko bu wéré kon nak ñun nga xamne ño bok liggey bi ñoo ngi soñu goor jigen mak ak ndaw kep ko xamne yaakar nga cheikh modou mustapha fall dal ñi ngi lay wo ci bisam bi ak no ci jappé nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
6: alaykum wa rahmatullah mbokk dongay terbi no ngi leen di nuyu bu baax ci ndigalul serigne salif omar serigne dam ndjay ak serigne khadim gueye ñi wax bép dong terbi bo xam ci aljuma ci ke cheikh mustapha fall mbak ñi ngi lay xamal ne jot nañ ndigal ci sangu tet bi cheikh abdul khadir ñu wajjal magal cheikh modou mustapha fall bép dong ak bu mëna doon fo mën di nek biir rew ak bitim rew ñi ngi lay wo ci liggéey bi nga xam ci mom lañu baax ko diko def ndigal li nak nako cheikh moussa fall mbacke santé won dongay rek borom gërem mo meuna taxaw borom gërem ñi ngi wo bép dongu terbi bo xamni ci aaju nga ci deer madinatu salam wala nga dib soppi wala nga dib xarit képp ko xamni ci nak yaangi ci dëkk bi buñu jullé tam xarit ba ci su bëgg inshallah lañu dajé fi ci xaya magal ko nañ ko bokk wajal ñun ñepp goor jigen mak ak ndaw assalamu alaykum
7: assalamu alaykum mo ngi leen di nuyu di yok ñeebal gi ak yaakar gi di ko wër ci di ci ya señ muntaka yalna ko yalna fi yag te wër señ abo mbacke yalna fi yag te wër cheikh ni limi tok yalna fi yag te wër ak rakam ak talibe yi nga xamne ñun ñepp ñoo fi nek bok tok di ñu fi indi dal moy ne ci gannaawum rek fas yene bu yëkëte ñu yëkëte ndok mom bu teureel ñu teureel ndok mom nek fas yene ne ci wañ wa lepp luñu sant ñu def ko luñu téré ñu bayiko yalna ñu yalla fayal cheikh mustapha mbacke fallilu borom xol bu rafet bu man ba ñaan borom ñaan gu nanguga tabarakallah kar xamnañ ne ginaawum ni rek lay mëna mel mbacke ball kon ñun ñoo lañ waxal woon salum salum rek ne ko wa bismillah mu ne serigne bi mu na mu ni ñu ngli xamuñ amuñ mënuñ xamuñ amuñ mënuñ nun la xamuñ amuñ mënuñ lo ci ginaaw serigne bi rek lepp lo xamne dal moy suñu ay yene ci serigne bi mu cheikh mus moy cheikh ji limi tok ak rakam ñeebotu señ touba gi yalla nañu ko señ bamba boole ak ñom maynu ak wër ak wërseuk bu ñu mën di def ci señ bi rek di root ci señ bi di sotti ci señ bi rek yalla nako fi yalla yagal doleel ko ok ay rakam ma ngi koy sante nak ak ku mbokal cheikh mustapha fallilu man de xuma kenn waye ñom seen bop kenn ku ne ciir ba nga ma amel jox nga mako barke borom touba kenn ku ne ciir ba nga ma amel jox nga mako ba meut seuk tamuy deug ci yow waye may giñ na ci borom touba lepp lo xamne mi ngi ci man rek yalla namako yalla bolé ak yeen ci barke khadim rasoul sant na len lol fonk nañ ma japp nañ ma te lepp xam nañ ni cheikh mustapha luma way def ak cheikh mustapha ngi ko def lu ba way def rek cheikh mustapha ngi ko def ndax man amul dul mom bëgguma dul mom barke ahmad bamba billahi barke cheikh modou mustapha fallil cheikh modou rek mo nek sama digg xol bi lolo rek ci lay sembu ci lay tembu ci lay nan ci lay añ ci lay reef barke borom touba kon señ bi jere jef
8: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi ñuy sétane fi ci bir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi leen di nuyu di yëkëti suñu kaddu ci turu suñu kilifa serigne abdul khadir mbacke mi nekk ci bopu njabotu cheikh mohamadul mustapha fallilu ak mbollem njabotu serigne mustapha fallilu gep di am mbekté mu reuy di téwaat fi ci seen kanam ngir den fatali bis buñu baaxo def at mu jot te serigne bi diko defal cheikh mohamadul mustapha fallilu muy bisu fataliku ak ñaan ñukoy japp nak at mu jot fukki fan ak ñent ci wéru tam xarit ren inshallah mu wara depo ak mardi le 30 juin 2026 fi ci Touba Khahira serigne bi diko yegal mbokk julit yep diko yegal mbokk talibe yep ginaaw nak bimu ci amé ndigalul cheikh mohamadul muntaka diko ñaaram yag fi lol té and ak wër ak ndigalul serigne abul baraka mu cheikh mohamadul fadal ak mbollem njabotu keur cheikh mohamadul fadal yep serigne bi diko yegal mbokk yep bayiwul kenn di ci jital nak ci yegal bi njabotu serigne touba gi niñ koy waxé saasune moy diko tambalé keur cheikh mohamadul mustafa ba ci keur cheikh mohamadul murtada diko tambalé ci keur soxna fadja ba keur soxna maymatul soxna maymunatu mbacke bint cheikhul khadim ak mbollem cheikh serigne touba yep serigne ba nga len ko yegal diko yegal itam mbollem kilifa yi nga xamne ño nek ci keur diine yi moy ñi ngank turkh souf yi ci senegal serigne ba nga ko yegal ñep di ci soñu itam daré kamil yi moy ñi nga xamne ño fété won wala jangum alquran mi ak kurelu khasside yi rawete nak ñi daan fété ñag mi fi ci keur gi te serigne cheikh oumou ndiaye dan len jité serigne ba nga len di soñu ci liggey bobu diko yegal itam daayira yi mo xam yi nek ci rew mi la ak bitim rew ak federation fepp fo ay mëna nek serigne ba nga lay fatali bis bi diko yegal itam dongay terbiye yi di len soñu ci liggey bi mu tegon ci sen loxo muy taxawu gan ni terul len dalal len serigne ba nga len di soñu ci taxaway bobu di ci soñu itam turondo yi turundo serigne modi ci njitu serigne modou saliw dongay terbi tamit ci sen njit serigne dam ndjay ak serigne khadim gueye di sawñu itam turu seddi serigne modi ñom itam sen taxaway ci bis bi serigne ba nga len di ku nek la nga ci yoron mi nga koy fatali di ci soñu itam mbolo mi liggeel serigne fallu ci dakar ci njitu serigne modou tian ak mbolam ñi mu andal ñep ak njabotu serigne moussa fallu gu jigen gi ci ki nek ci bobu di soxna suñu kilifa soxna bam busu serigne ba nga len koy yegal bu baax di len soñu ci taxaway ci dan taxaw diko yegal itam njitu rew bi moy president de la republique diko yegal itam premier ministre njitu gouvernement bi ak mbollem mawur gouvernement bi yep diko yegal itam president assemblée nationale Ousmane Sonko ak mbollem député rawete nak député yi nga xamne ño fété fi ci département bi diko yegal itam gouverneur bi nga xamne mo nek Diourbel gouverneur région de Diourbel diko yegal itam préfet
9: ak sous-préfet seigne ba nga len ko yeggal diko yeggal itam maire bu Touba ak maire bu Macké Abdoul Hadka ak maire bu Macké seigne ba nga len di yeggal bis bi len ko fatali di soñu itam mbollem ñi nga xamanteni bi am nañu yene ñew ci bis bi seigne ba nga len di ñaanal ñu ñew ci jamm delu ci jamm te lepp luñ fi ñaan ci alquran danku ci ay khassida seigne lepp seigne moussa fall jot ci yol bi di ñaan kep ku jog te ñew itam yoon yalla jappatan la yoon nga ñew ci jamm delu ci delu wat ci jamm liñ fi ñaan lepp suñ borom te wasale ko ci Senegal mu doon xewul aduna ak alakhirah yalla man nako yalla nako yalla def ci barke cheikh mamadou moussa fall bi nga xamne mo tax tay ñi wotu bis bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: kon bokk yi bis ba ngok de ngeen delegation bis liñ bi tan niñu wajale bis bi ak niñu leralé programme bi suñ baangi delu di sante ñep di sentu ñep di ñaan ku fi tew yalla fa ci aaju ci barke serigne touba serigne bi neena mi ngi sante dekkando yi ci li wessu nañu daan def ci téru gagne ak tarelen ak gungelen mi ñaan ñu defewat ko nona te lepp luñ fi jang ci alcorane qasaid ñu yene yol bi serigne mustafa fallilu ak bokkuy mu fa nekkal no ngi centu ñep di ñaan ku fa tew yalla fa ci aaju ci barke serigne touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mbay na ta mbay ma rafet bayo fi yow luñuy bayat se jëf ju bax luñ ñi gulet wétal na mbolé xarnu bi tabax na juromi hôpital bur yalla mo ñukoy fayal ku roy ci mom duñ le mbugal wétal na mbolé
10: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay yi ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
11: pencum askan wi di ab emission buy am fi ci radio Benno FM Touba 106.0 ñi ci waxtane tollu wayu jamono nekkin wi ci bir kër yi nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbéddi ay tombu yu fassante ko pencum askan wi ngeen ci and ak seen bokk Serigne Fallou Ndom ci radio Benno FM Touba 106.0 ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h pencum askan wi emission bu am solo man ngeen bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 pencum askan wi émission bu am solo ñu ci waxtane tollu waye jamono ay tomb yu jëm ci biir kër yi ba ci béré bu liggéeyu kay yi xous ba ci mbaddi pencum askan wi ak Serigne Fallou Ndong man ngeena bok bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 alxemis bu nekk 10h30 ba 12h bu len ko kenn netali pencum askan wi

0: tënk rek ak leeral Samori Moustapha, soxna Aminta Lo mi nga xamee ne mooy wajuram, soxna Aminta Lo Tafsir Makhtar Binta Lo mooy wajuram, Tafsir Makhtar Binta moom it ku ñu wax Binta Fall di wajuram. Binta Fall moom it ànd fekk ko Jëkkumba mooy wajuram. Nga xam Samori Moustapha ci wàllu ndeyam ñaari maam yëpp bokk.
1: Soxna Aminta Lo nag sëñ pour ma jàng faaloo la dëkk jaar am fa Ahmadou Mokhtar jàng ma def taa am di ma gis sëñ Modou Moussa moom lañ tuddee Ahmadou Mokhtar muy tonto. Yàlla jaaxalee loola rek kenn dëgg yooyu ña doon li jënd loola ba xëy toppatoo ko yëg ko sëñ Touba dellu sama am jërëjëf moom mu sama gàtt ak bàyyi sëñ Modou jàng dama bàyyi sëñ Moutar sëñ Moutar ma ne ma bàyyi sëñ Modou bi sëñ ñooñu ñoo ko toppatoo bi andi ko dellu sama.
2: Aldexatu soxna Aminata Lo liggéeyal sëriñ doy na sëkk ci liggéeyam bu tedd bu sell ba ak ab cërim ci sëriñ bi ñaan gamu ñaan ma ma dem nga àggale sa liggéey fa bu ma demee rek am nga cër ci yàlla.
3: waajuram bu tedd ba sacrifice ba mu defoon ba leen sëriñ daal xëy dajalee moo ko soxna aw bu ak soxna Aminata Lo ak moom te booba Cheikh Mohamed Fadal feeñ na Cheikh Mohamed Moustapha feeñ sëñ Baare feeñ lay leen sëñ tuwaaxuñ ci tënk rek lii dégg ngeen ko ba tey waaye ci tënk rek moom da ca wax ne am na lu soxna Aboubissa wax waaye moom mu dafa wax ne maay dem ndax yow Cheikh Al Khadim kenn xalaatu la da ngay liggéey sa liggéey noppeegut.
0: ndax Cheikh Mohamed Moustapha ñu ngi leen àdduna rek ci 1888 ci Darussalaam ndax gën a àddunaam dafa tëppoog sëriñ bi am lu rëy loo xam ne doon na ko di ko wër bu yàgg te dafa mel ne ak gën a àdduna ci la yàlla defee dafa fexe sëriñ bi mu gis barab boobee muy Touba.
4: ginnaaw gane àdduna ga ci bokk yu sell yoo xamante ne ni moom ca la bàyyikoo di njaboot goo xamante ni daf leen a tànn ndax kenn ku ne xam na sëriñ bi xam itam ni ko loolu ñore ba tax na lam doon wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu da koo dal ci ak njabootam ni xat ustufee min xiyaarin ma ata ahadun minhum bima yuxjurul axyaara wal ozama muy tànneef yoo xamante ni kenn koo ci mën a dut baaraam ci ngor wala diine ju manqué yo am
5: war na tabay man ma doo ma xam baay ne moo nëpp ci meenam
6: bi ma tollee ci jàng sëriñ Touba ko dalaan jàng moo ko rakkam Cheikh Mohamed Al Fadil ginnaaw bi sëriñ naam Abdourahmane Lo moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal mu jàng xam-xam ci ay baayam ku ci mel ne borom daaru demoon na it gànnaar ci jamono yi fi sëriñ bi nekkee jàngaat fa lu bari ci xam-xam yu wuute.
1: bon ñu matee at daal kenn waxu na waaye sëñ bien wax subak diwiir rek subak àllam jubbandu maa sëñ Modou Moussa sëñ Fall ñett loolu la sañu wara dibbi koo gi jëkkër sëñ Sooy boo ak suba lañ fa xëy suba teel man damaa bëgg ngeen jublu ci lii seenub liggéey yeen alxuraan laa leen defal mooy seenub liggéey da ngeen ko nangoo nee na nu xoolante ree ne ko waaw ma ne bu ngeen ko nangoo lu ngeen bëgg naa leen ko defal te yii ak bu ëllëgee.
4: sëñ bi moo ko dalal jàng fii ci kër sëñ Sooy bu ñu tuddee ko Daru Rahman mag ñi daan ko woowee Daru Naar foofu la dalee moog mbokkam mu baax ma Cheikh Mohamed Al Fadal ak Serigne Omar Galongal.
1: ñetti alwaye xajar la daal di yëkkati teg ci suñu njub àggalee Cheikh ma àgga suuf moo ne noonu baas yi ni mu waxee ko noonu ba muy yetti yoon. mu ne bu leen ci xalaat dara ma bu leen ci tiit dara gaaw ngee xamal bañ ngee fàtte nekkul ci yéen ci man la ne te danaa ko def ci ñun yéen sëñ Touba nu jàngal ban ci lan nañu boppam ba suwaratu yeesin loolu sëñ Touba nu ko jàngal loolu di ko tàll ñoo.
4: sëriñ bee leen doon jàngalal boppam ba bi ñuy dem Bakke Bari moo leen yor di leen saytu wax nañ ñi sax ni bi ñuy dem àgg nañ ci suwaratu yeesin.

0: ci motali seen àlluba ak seenub yàl. Te loola àdduna sun borom jox na ko ci ndam, ndax ñu bari dañ naan doomi Seigne Touba yëpp a yem. Kon ki leen doon yar yàqu leen.
1: Nañ ne xasida bi kana xaqan bañ ko sëñ bi tarlo bañ àgg foofu. Am na ku sëñ falal nett li ne ko bañ àggee foofu sëñ bi jàpp na sama ñaari bopp Mag Cheikh Moustapha déñu loo xam ne duñ ko nett li mu ko ba ilaa yowmi din. Kon loolu lu mu leen boole la.
2: Digg nag Cheikh Mahamadou Bachir itam dama ko yëg ba nga xam ne binduma sax, waaye li muy bind na seen diggante. Am na mbind ba mu ci def waaw ngir mënuma koo muñ ndax bëgg ñu xam seen diggante. Damay wax la ñaari gor yu àndoon lañu ñoo xam ne itam ñoo bokk pastif bokk ndigal. Dañ bokkee pastif bokk ndigal ba noppi nag dañ doon ñaari gor yu ànd. Loolu laa ci xam.
1: Waa këram yi xam nga Cheikh Moustapha Fadel mi ngi ko jëkk a wute Cheikh Moustapha la ko tuddee. Te suñu nag wax na ma leen ba ma koy tuddi tool tàgguwu ko pour nga xam ñoom ñaar sañ-sañ yi amoon seen diggante. Nga xam ne leen def ñoo fekk Cheikh Moustapha Fadel fenn ci nit ñi sëñ Moudou Moussa ñëw tuddee ko boppam. Sëñ Fall ñoo bégkee lool waaw ndax bu noppi jëbu ko xam ne ngeen ko xamee. Mu yar ko tarbiyé ko tasfiyé ko waaye gis ngeen ni ko yàlla mel.
3: Yii dox diggante ni sëñ ñu ne diggante bi rafet na yépp dox na seen diggante. Ndax wolof dana rafetale digganteem ak mbokkam tudde ko doom dana ko rafetale bañ ko tudde waaye jox ko ko. Ñaar yëpp dox na seen diggante boole ko defoon ko kilifaam bi fi Serigne Touba nekkee ak bi fi Serigne Touba jógee.
0: Mu taxawu njabootu Serigne Touba gi ñëpp nag te ngeen desu ci jàngal leen ñi nga xam ni ci ndaw lañ fekkee yar leen def leen ni nawle itam nag tecc li ñuy doon ndaw mu def leen nawle taxawu leen sax bi mi ngi wax tey kàbb gi ma ko jox ba mu koy jox kàbb dafa bind lettre yéenee ko Serigne Kaba Yassin ne ko seenum Serigne Touba ak ñoom bu ko dara rombati di jëm si ci ma Daru Salaam Bokki Barga gii moo ko sañ doon boppam jël ko jox Cheikh Abdoulahad dem coon jógee ci coon sañ ci tayif jiite gaalool yi jóge coon gaalool la ca teg sañ ci tayif jiite.
3: Dëkkam bii nga xam ne fa la Cheikh Mahamadou Moustapha bari woon na fa ay tànk lool digganteem ak njëriñam muy Taif ba mu koy sañ Serigne Fallou la wax mu jox ko aw tur mooy yaa Taifan joojee Taifan yow miy wër. Foo xam ne bu sa bët xonqee sam xel dal fa daj fa ba tax nga di ko wër ñëwal Taif sa aajo faju koo xam ne it amut lu mu sol waxuma la mbubb waaye ay dal day fàndaañu fu mu jëm it fàndaañu may ko du sol ay dal soo ñëwee Taif da nga solu boo xiifee it tey wër foo mosloo it boo ñëwee da nga lekk da nga naan ba mandi. Waaye boo amee yooyu yëpp it tey wutloo diisale si ji ba it boo ñëwee Taif da nga fi fekk koo xam ne ab tabla ku mu jox doo ci yaxam loolu moo tënk ba it yooyu.
4: Waaye diir li mu nekkal Serigne Touba itam mboolem rakkam yëpp kenn ku ne jox na la ci boppam loo xam ne defa nga ne Serigne Mahamadou Moustapha yow rek la ko jox muy Serigne Bachirou defa ko premier conseiller am nga xam ne lu muy dugg dana ko ci laaj xalaat ci xelam mu rafet mu xelal ko ca fu mu demit ànd ak moom doon wettalam. Fuñ ko gisee gis ko moom buñ ko mos a woon darit moom lay àndal mu ànd ak moom. Sëñ Fallou itam mu jàppee ko mu Serigne Touba fonk ko fonk goo xam ne ñëpp teg nañ seen bët ba ci xam ngeen yoonu mi ñu ñëw woon Taif te ñoom ñëpp ñu daje fa waa kër Serigne bépp te mu ne Sëñ Fallou tey yaa fi samam Serigne Touba faw yaay jiite. Sëñ Fallou ne ko man itam yow laay xoolee Serigne Touba ñëwuma laa jiite mu ne ko dama la cee jox ndigal faw nga jiite. Sëñ Fall ne ko danaa ko def day ngir ndigal li waaye bala ma koo def dafa am lu ma la ci gàll boo ko nangoo rek ma def ko mu ne ko lu mu mu ne ko sama julli gii may bëgg a julli ku ma ci jiite nañ la jéggal ku ci àndit koo jiiteeti nañ la jéggal mu ne ko nangu naa ko. Sëñ Fall door a kabbar Sëñ Abdoul Khadir mu baax mi daana wax ne yàlla def na julli googee ci la àndoon. Gis nga ñoom niñ fonkantee ak niñ gëmantee.
1: Te waram ba ji ma amoon ci njabootu Serigne Touba gi soxna may moon radiallahu anha bi digg naa ci làmb ñee mu nettali ne ñoom bi ngee ba gën a xàmmi lañ xam ne Cheikh Moustapha seen mag la.

0: Tonno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: habibi shou hilo
2: yeen bokki senegal rawtina dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeggu xey wala lol 1750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew

0: wo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride beun bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeug gu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likowër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride té modi crème émeridaire fenn rek ngen ko meuna amé ci Touba mbacké ak Likowër té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fi ci radio Benno FM ngir meuna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émeridaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam djuroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi aksina habibi shou hilo
1: tabine padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci Touba daru marnan xali wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam hemorrhoide bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: xamné ni su fekké né ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la la lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da nga gis ubé ko té li may wax rek yag na ci dëkk bi amna fanérat waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am lo xamné dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu walu bayré ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram premier ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da ngeen rek suma la def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu ngiré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ñu dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewete rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu wala ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxé mel ni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tim bobé fofu la jige bobu na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne barakhou reje
0: no bu do marché o gas ak la nga wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son li dene dara ji insha allah
1: muy lu am solo mu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xamé do ana mo ko djéw na def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do ana mom lélé mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waal walu ñëw sey bobu day mel lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga war am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci may jaw nga diko yey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte bi yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raana ci bopam ngay toxal da wax ko la mel na ko ray wala ma gënal ko day dang koy toxal so ko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo yoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom bo yalla may lay ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo yoy mom insha allah su na joxal la yoy def ko te yoy yaay xiyam yoy la gisatuma ko waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekadd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: ma ngi siyaare ñëpp na moom laa waroon la ñëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo maa ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mouride di ko ñaana mu yàgg te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Sëñ Abou Baraka ci weeru tedd wii ak moom waa kër Sëñ Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasoro yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal

0: Wote Cheptouba Boubril di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di Serigne Mame Koumba Sall muy sante ñepp di gërem ñepp ciant gogu nak ci turu ay kilifam mang ci jital Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake Khalifa General Kul Mourid mi nga xamé ni ak mu jot sa yu waxtu wi joté balañu sekk benn djégo dañu dem ba ci mom mu yéssalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñukoy sante bu baakha baax diko gërem di sante mbollem buntu kër njaboti Serigne Touba yi nga xamé ni ci ñom ñepp tew nañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñom ci ay ñaan ciant yoyu nak ñong koy tek ci loxum njabotuk cheikh mohammed al fadil bi nga xamé ni ñom ñepp tew nañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñogi leen di sante bu baaxa baax di leen gëreem di sante tam nak wa sam cialle yi nga xamé ni ñok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi di sante jankati al qur'an yi jankati qasida yi daire yi association yi ak mbollem wa touba bobrel bi nga xamé ni si and nañ ak ñom bis bi ba mu mat seuk ñom ñepp ñogi leen di sante di leen di gëreem mbollem quartier yi nga xamé ni si ño nek ci mbacke bawal daru salam touba xurwi ñom ñep ñogi leen di sante di leen gëreem serigne elhadji baye baye sall ci turu ay kilifam ak ci turu kep ku mu bokkal serigne mame koumba sall ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp di xamle ni gis na seen taxaway gis na seenu japp rawati na mbollem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñom ñepp tew lañu ci bis bi japp ci bis bi organe de presse yi nga xam ñoy yore wa santé wa croix rouge ñepp ma ngi leen di sante di leen gëreem di ñaan yalla defal ñepp jamm ak téewal jangkati al qur'an yi nak ak daara yi amul seenu pay ndax liñu gëna aaje wo ci bis bi ñom taxaw lañ ci bam mat seuk mbokk yi nga xamni ci tam ñu yaron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñom ñepp ñoo ngi leen di sante di leen gëreem serigne elhadji baye baye sall ci turu ay kilifam ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di xam leen ni gis nañu lepp yeg nañu lepp yalla mi amul pay nak yalla fay ñepp ci barke serigne touba jërëgen jëf mbokk junit yi mbokk talibé yi man abdou karim fall ma leen di yegal sama magal gi may amal ak mu jot moy fukki fan ak juroom ben ci tam xarit yemo ak alxames ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy defé nak ci Touba Qahira de Guy Nianka ma ngi sakku sen teway yeen ñepp bayuma kenn ma ngi ci wo wa daaira and liggéeyal Serigne Touba jeewriñ ji Serigne Babacar Mbotiou ak Serigne Mustapha Niang ak Soxna Fati Mbeng porte-parole Malik Dia di ci wo wa daaira Saadatu Daar ni ci njitul Serigne Khadim Sar di ci wo daaira Serigne Abdou Karim mom Serigne Falilou Mbake ci njital Abdou Karim Fall ak Soxna Ndey Diaw porte-parole Soxna Ndey Diop di ci wo daaira Serigne Fallou ci njitul Serigne Mor Dia ak Soxna Kordu Ndjay bis bi nak man ko tuddé Baye Demba Diop ak Serigne Fall ak Pape Ndioko ak Ndiaw Gueye ak Soxna Sala Ndjay ak Adji Sall li ci wo Mbène Diop ak Ndey Diop ak Soxna Dié Ndjay ak Soxna Ndey Niang ak Diallo ak Kolle Touré ak Marem Diouf ak Serigne Moussa Mbaye Jang Kat ak daaira Serigne Kara Sille Serigne Bolle Ndjay ak Baye Galas Fall Zikrullahi Serigne Abdullahi Diagne Zikrullahi Soxna Mam Diara Mbaye Serigne Mbaye Salé ma ngi ñaan képp ku ci tew yalla fajj sa aajo jere ngeen jëf
1: kilifté fo Serigne Muntaka Mbake Khalifa Général des Mourides Serigne Cheikh Mbake Madina Khalifa Serigne Mustapha Serigne Abdourahmane Mbake Khalifa Gaynde Fatma Serigne Mustapha Mbake Mohamed Serigne Mahmoud Den Sille Khalifa Cheikh Madiba Serigne Mohamed Mbake Sille Madiba magal toxna ñakat Sille samedi fukeli fan ak juroom ñett ci wéru tam xarit ñenti fan ci wéru soulier 2026 daru Qudous Keur Cheikh Madiba Alcorane Karim qasida katoso di liberne waxtanu diine sante ñaan mi ngi koy yegal njabotu Khadim Rasoul Cheikh Mamoudou Moustapha Karim Mam Makhtar Marema Sille Serigne Makhtar Omar Sille Bañaxal Serigne Abdou Latif Sille njabotu Serigne Makhtar Sille Serigne Mbacke Sille njabotu Baye Sadiq Sille Serigne Moustapha Sille njabotu Serigne Fallou Sille Serigne Ahmadou Sille njabotu Serigne Mout Sille Niakhine Serigne Abdourahmane Sille ñi seto ci Cheikh Madiba Serigne Bassirou Sille yore kaddu njabotu Cheikh Madiba Serigne Gannar Sille Khalifa Serigne Mahmadan Oumi Mam Serigne Sille njabotu serigne modou sila mam serigne sila nga botuk serigne barat sila mam serigne sila nga botuk serigne makhtar sila serigne abdou fatat sila nga botuk serigne jili sila serigne mbacke sila nga botuk serigne sidi ya sila soxna assou mbacke sila ak rakam talibi te njitul bay serigne doy federation cheikh madiba daire fati cheikh madiba daire materiel bi daire dongo yi ak daire sopay daire touba ak mbacke daire bayla ak tayit darou rahman darou ndindi tiafoura saadatu ndofane mourid ak darou rasakh xamna jaxat yalla nako yalla djegal fa delnu aju dongo yi koy magal.

0: Direction générale des impôts et des domaines du DGID mi fatali dat bi nga xamné mom lañu daldi yamandil li di fayup impôts revenus ak impôts sociétés yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamné nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôts yi ngir daldi fay bala dat bi le di ñew impôts revenus yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamné ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi seen payor yam ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci seenu ngañay impôt société yi ñi mu yitel moy ñi nga xamné ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak seenu payor mi ngi yam ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignements itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
1: jëre ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xamna ko ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokatul mubarak mo leni nuyu di len ziar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soxla bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yengo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lo bëgg leral mo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo mako jox ndax man sama lepp yi kenn teggu tialio ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamné mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tudd ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk ba gudi may yew ñu tektal na la yow jàngalé kat alquran ngay doon la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddul ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na suñu borom joxlo bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal bama ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bima ñëwé nak la ko samp daara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk nit la woon ay ci biir loja am na ñoo xamne xawon na leena yeem ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñoom seen yaakaar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiyaat Serigne Daara mu daw wax ba dafa téré nit ma jëlaat ci dama ci serigne saliw xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh saliw mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neewal serigne fallu nekkal serigne touba ma ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme nga la ko serigne saliw waxé ma and ak Serigne Bara nak diko yele dara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci Bayla ab al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa Serigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti dara yi ni la rewé te ñeenti dara yëpp nga dox aw xamna lo ci bëgg xam ci dara yoy ba mako laaje dina la ko leralal waye walu ñaan gi may wax ni dukké ci man dal mom xamna né fur ma leral ko ci radio dana xawé yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dana la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dukké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tar yu man man sama ñaan ma ngi fa ñëra tek ñent way ma tar yu man wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét du ma ko def wa wala mëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tom ak pétaw dédét wa so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téy ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la ñaan di ké ci wal
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëna la wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana sa wara mbir ma waye su ma dawe ba xol xamné ci wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëw man su wala xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aji yoy ci ay sarax dal dana la wullo ngandiko waye walu fayma nangam ñëwumako ndax li tax ñu mëw ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fay ba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone way def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sëñ bir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu saaf
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyitam yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amé sarax la dina la ko lay sarax nga waye wéxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma do ne ko sétal lay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew na la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep du wadi la biranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox moy yeureum ci doom adamay la bidante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mané dunde la yalla la koy jox bu ci hajjal bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jamm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxle dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dumbele la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko de do fa dem ko de so fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na ma na ñaan waye ab jinn lu ngi laam te duma dem am kay nga ñew nga andi jinn bobé wala jinn te ñew wala lu mëna man ñaanal leen ci yettir sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama taw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah wax deug yalla tegguma ci Allah jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool li dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut dañu gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam su ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérad waye balam wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xol day wax lo xam sa waxuma lako waaw walu bayré ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal na dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxé melni la ta ngeen bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci li ma na rana laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu do marché o gas ak la ko wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne kër baba kër lay daara alcorane li fa lay wacc rek ci sabar bo manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son li den daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñoo jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do adama moko fi jël
3: benno fm radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport